Higala, magandang umaga sa lahat na nakikinig dito sa 92.3 FM, 3ZZZ at ang ating marang nagkakagag ang aga mo at titalis. Okay, ang nakikinig po kayo dito sa 92.3 FM, 3ZZZ, 92.3ZZZ Radio Pilipino, ang ating programang Pinoy Gising Na. At kumusta naman kayo? Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga dito sa Australia and the whole world naman. At sa lahat ng mga gising na nagising-gising na. At maging sa mga bumabangon pa lang ngayon Biyernes, May 22, 2026, mga higala. Yes, it's Friday at rekta weekend na naman tayo. Ako pa rin ang inyong topa sa umaga at dahil solo flight tayo ngayong araw, walang iwanan ha? Wala talagang iwanan. Kayo muna ang magiging co-host ko sa pamamagitan ng pag-comment o mag-text po kayo sa ating show. Good morning kay ating deputy sa ating Filipino Broadcasting. Good morning, Tita Patsy. So, nakakape ka na ba? Nakaano lang ako, hot water lang ako. So kaya kape-kape muna tayo at himayin natin ang mga pinakamalaking issue sa nga nagbabaga na ngayong umaga. Okay, simulan natin ang mga news mamaya at magano muna making sure na kung komportable kayo while you're driving. Magandang umaga. Yes, thank you for messaging. Paano ka naka-message while you're driving? Be careful ka. At I know some people are driving on the way to work, or some people are coming home lang kasi they're working night shift. So ingat-ingat lang po tayo kasi quite foggy po ngayon. I was driving actually, yes, it was foggy at tapos accounting traffic. Kala ko hindi ako ma-on time today. Pero okay naman, I got here on time. So mga higala, maroon po tayong mga balita, community announcement, at there's a big day actually this weekend. Marong nag-message sa akin, marong gaganapin sa, I think sa Mulgrave yata yon. So I will find out more details about that. Okay, so pagano muna tayo ng isang music and then we'll go to the news.

Okay, mga higalan. Again, nakikinig po kayo dito sa 92.3 FM, Z Radyo Pilipino, ang ating programang Pinoy Gising Na. So gising na ba kayo? And I'm glad na gusto niyo yung ang opening music natin. At ano pa ba sinasabi dito? Okay, mag-news na po tayo. Okay. So anuhin ko muna

Sinatra sa nasa 27% survey. Bumagsak ang public trust sa Senado sa 27% habang 52% ang nagsabing wala silang tiwala sa institusyon kasunod ng bigla ang palitan ng liderato. Habang nanatiling matatag ang tiwala ng publiko sa Kamara matapos ang pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Samantala, namin ni Senador Bato de la Rosa na si Senate President Alan Peter Cayetano ang humimok sa kanya na magpakita sa Senado noong May 11 pagkatapos ng anim na buwang pagtatago upang sumali sa kudeta sa Senado. Sa kabilang dako sa press briefings sa Malacañang, sinabi ni Department of Interior and Local Government DILG Secretary John V. Crimola na matapos ang anim na araw ang kanang pag-imbestiga at paglakab ng mga videos, interviews at affidavits ay marami silang naging konklusyon dito. Walang pag-atake o hindi under attack ang Senado batay sa mga ebidensyang nakuha mula sa nangyaring pamamaril noong May 13. Impeachment trial tuloy kahit di sumipot si VP Sara. Tuloy ang impeachment trial dumalo man o hindi si Vice President Sara Duterte at maging ang kanyang defense team. Kahit hindi pa mag-file ng answer sa gagawing paglilitis ng Senate Impeachment Court. Ito ang pahayag ni Batangas Rep. Gervil Luestro, itinalagang lead house impeachment prosecutor. Ayon kay Luestro, kung walang maitugon sa mga ebidensya laban sa articles of impeachment, ang defense team ni VP Sara ang prosecution team na ang maghahain ng entry ng plea of not guilty sa impeachment. Mga kontraktor kakasuhan ng ombudsman sa Setyembre. Sa Setyembre, maaaring kasuhan ng Office of the Ombudsman ang mga miyembro ng Kamara de Representantes na may conflict of interest tulad ng mga contractors sa flood control. Ipinakuha na ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimola ang statement ng of assets, liabilities and net worth ng higit sa 300 miyembro ng Kamara. ₱186 million sa scholarship ng mga wish maging doktor. Naglaan ang gobyerno ng ₱186 million halaga para sa medical scholarship ang return service program sa mga 25 state universities and colleges. Sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act para sa mga mahihirap na estudyante na gustong maging doktor kapalit ng kanyang pagsiservisyo pagka-graduate. Sa kabilang dako, siniguro ng Department of Health ang pagiging handa ng ahensya matapos ideklara ng World Health Organization ang International Health Emergency matapos kumalat ang bandibagyong strain ng Ebola sa ilang bahagi ng Africa at naiulat na pagkasawi ng higit sa 80 katao sa Democratic Republic of Congo. Pangulong Marcos dumistansya sa China-Taiwan conflict. Habang iginiit ang pagsunod ng Pilipinas sa One China Policy, dumistansya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Beijing at Taiwan dahil ayaw ng bansa na magsangkot sa anumang kaguluhan na posibleng maapektuhan ang mga Pilipino na nasa Taiwan. Ang Taiwan ay malapit sa Pilipinas at mayroong halos 200,000 Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho roon. Calo Yulon nagka-gold sa French gymnastics. Ipinamalas ni double Olympic gold medalist Carlos Edril Yulo ang kanyang kahusayan matapos tulungan ang OLJ LP Gymnastic na masungkit ang titulo sa Frenchman's Artistic Gymnastics Championship
sa ginanap ng top 12 final sa Amiens, France nitong linggo. So, yan po ang ating balita. Thank you kay Ms. Dejeng Sosa who prepare our news every week. At ang source po ng ating balita is abante.com. Ako po si Liz Honey, naghatid ng ating news. At ang ano naman natin, weather. Weather po natin. Ang actually, at the moment, 17 degree. At the high of 15, na-feel ko yung 7 degrees kanina. At make sure na magdala po kayo ng, well, hindi nakalagay dito na parang cloudy lang, hindi umulan. Pero always have something with you, always jacket at umbrella. At kung ano din, meron nagsabi sa akin, maginaw o mainit. Okay, make sure just bring some cardigans if you're working sa if you're working inside, kasi sometimes yung temperature sa office and sometimes mainit o malamig. Okay, so yan ang masabi ko sa inyo. Okay, mga higala. Nakala naman daming nag-message sa akin yung mga link sa mga kanta. Okay, I'll try my best. Okay. At mag-ano na tayo, let's, the time is 7:21 at again, nakikinig kayo dito sa 92.3 FM, TZZZ, Radyo Pilipino, ang ating programang Pinoy Gising na. So, nagkape na ba kayo? At kung nagkape na ako, well, I just had hot water and lemon and a bit of honey this morning. So early. I thought having pandesal, pero wala nang time magpainit. I like my pandesal to be, yung, hindi naman fryer, hot fryer yung pangalan. Basta yung ipainit mo. Okay, so, didn't have time. So, kasi I have to be on time dito sa radyo natin, sa stasyon. Okay, magigala at magpa-background tayo nang kasi may alam kung gustong-gusto niyo to kasi it's one of the play a song ngayon narito by JR. Alam naman niyo dadating si JR next month June 27. So ito po para sa inyo sa mga JR fans.

magkalampok dito sa 9415-1923. 9415-1923 kung meron po kayong community announcement, which yung next one I will be announcing some sa mga events this month and next month. Okay.

Okay, mga higala, good morning. Thank you for those people who just messaging me sa mga events nila. At we really appreciate. And look, it's part of community services that we offer here dito sa ating programang, sa lahat ng programa natin dito sa CCZ Radio Pilipino. Okay, mga higala, let's go back. Mag-ano tayo yung mga news natin kanina. So, umpisahan natin sa mainit na survey mula sa politika, okay? So, mga kapuso, mga kapatid, bumagsak po sa 27% ang public trust sa ating Senado. So, habang higit sa kalahati, 52% ang hayagang nagsabi na wala silang tiwala sa institusyon sa atin. So, bakit nga ba sinasabing dahil ito sa mmga biglaang palitan at sipa ang nangyari sa liderato ng Senado kamakailan. Pero ang nakapagtaka rito, habang bagsak ang Senado, nanatiling matatag ang tiwala ng publiko sa Kamara o sa House of Representatives kahit katapos lang nilang impeach si Vice President Sara Duterte. At ibig sabihin nito? So magkagising ba? Parang lumalabas na napagod ang taumbayan sa politika, sa political drama at ibang banggayan sa Senado. Mas gusto ata ng mga tao yung may direksyon. Tulad ng ginawa sa Kamara, kayo ba nawala na rin ba kayo ng gana sa mga teleserye ng ating mga Senado? You can send comments to me or you can message me or nag-live naman tayo, okay? So yun po ang ating let's just discuss yung mga nangyari ngayon sa ating bansa. The other one is Bato de la Rosa at Angco Deta Senado not under attack. Actually, merong latest news na rinig ko sa news din na hinahanap na ngayon si Bato de la Rosa okay, so yon. So ang based on yung I read it to you earlier sa news at hablado ng mga sa drama sa Senado, ito pa ang isa inamin mismo ni Senator Bato de la Rosa na si Senate President Alan Peter Cayetano Rao ang humimok at kinaladkad siya. Ang nakumbinsi sa kanya na magpakita sa Senado noong May 11. Ito po ay pagkatapos ng 6 na buwang pagtatago ni Senator Pato para lang daw sumali sa tinawag nilang kudeta sa Senado. Samantala, kaugnay pa rin sa Senado nilinaw ni DILG Secretary John Vicrimola na matapos ang 6 na araw na investigasyon at pagbusisin sa mga videos at affidavits. Opisyal na po nilang conclusion na hindi under attack ang Senado. Yung nangyaring pamamaril noong May 13 ay walang kinalaman sa pambansang banta o pag-atake sa institusyon. At ayan, malinaw na ha. So, safe ang Senado, sabi mula sa labas. Ang problema na lang ata natin ay yung internal na gulo sa loob. At isipin niyo mo yun, 6 na buwan nagtago si Senador Bato tapos lumalabas lang para sa butuhan ng bagong liderato. Prioridad nga naman natin, no? But this morning, marunong ako narinig sa news din na inahanap na po si Bato, Senador Bato. Okay, so the other one is another news is regarding about impeachment trial ni VP Sara. Tuloy na mag-snub. Tapos dumako na naman tayo sa Kamara at sa impeachment process. Tuloy na tuloy po ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. At
So sabi po, hindi na at kahit i-boycott pa ito ng kanyang buong defense team. Ito nang mariing pahayag ni Batangas Representative Gervel Luistro, ang head house impeachment prosecutor. Ayon sa kanya, kahit hindi na mag-file ng answer ang kampo ni VP Sara, ang prosecution team na mismo ang maghahain ng entry ng plea of not guilty para lang ma-move forward ang paglilitis sa Senate Impeachment Court. So, ibig sabihin nito, hindi uubra ang diskarte na dedmahin ang trial. The show must go on. Ika nga ang house. At para sa marami, mas magandang humaharap si VP Sara para marinig mismo ang publiko ang kanyang panig kaysa hayaang ang prosecution lang ang magbato ng ebidensya. What do you think guys? Okay, so yun po, just trying to summarize yung news kanina, okay, that I read to you guys. So the other one is mga contractor kakasuhan sa Setyembre. Ito ang balitang sigurado na magpapangiti sa inyo ngayong Biyernes. Mark your calendar, Setyembre. Sa darating na Setyembre, posibleng kasuhan na ang Office of the Ombudsman ang mga miyembro ng Kamara na de representantes na may matinding conflict of interest daw. So, sino ito? Sila yung mga tinatawag na mga contractor sa mga flood control projects. Ipinag-utos na po ni Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Remula na kunin at busisiin ang statement of asset, liabilities at net worth of SALN na higit 300 miyembro ng Kamara. So, nako, kabahan na kayo, di ba? So, tuwing may ulan at baha, palaging bilyon na bilyon ang budget sa flood control. Pero lumulubong pa rin tayo. Yun pala, baka ang ilan sa mga gumagawa ng batas, sila rin ang may-ari ng construction company na nakakakuha ng proyekto. Sana nga ay matuluyan ang mga contractor na yan para magkatotoong flood control naman tayo. So, yun po. So, the other one is we talked about yung medical scholarships at ang Ebola strain warning. O nga, yun, di ba? Yung Ebola, bumabalik naman. So, ito, punta naman tayo sa magandang balita para sa mga kabataan. May inilaan ang gobyerno na 186 million pesos para sa medical scholarship ang return service program. Ang gandang balita to, ha. So ito po ay ipapamahagi sa 25 state universities and colleges of SUC SACS sa ilalim ng ating 2026 General Appropriations Act. Ang target, well, ang ating mga mahihirap na estudyante na may pangarap maging doktor kapalit lang ng pagsiservisyo sa bansa pagka-graduate nila. So, ang ganda itong incentive. Okay, so I'm really happy na talagang I heard about this one, at least nangyari na po to. So, I hope maano to, ma-deliver talaga, ma-implement talaga. So, pero habang nagpaparami tayo ng doktor, naghahanda rin ang Department of Health of DOH na deklara kasi ang World Health Organization ng International Health Emergency dahil sa pagkalat ng bagyo strain ng Ebola sa ilang bahagi ng Africa. At kung saan may ulat na higit 80 katao na ang nasawi sa Democratic Republic of Congo. Tiniyak naman ang DOH na laging handa ang ating bansa laban dito. Hanggang tayo sa scholarship program na yan, malaking tulong sa mga gipit pero matatalinong kabataan ang ginano nila. At tamang-tama lang na handa ang DOH natin dahil mahirap na ayaw na nating ng isa pang lockdown o health crisis. So yun pong ating mayroong touch base pala PBM Dumistansya sa Taiwan Conflict, Carlos Yulogol. So, kanina yung we mentioned about that one. So, ayun po ang mga nagbabagang balita at usapin na sumalubong sa ating Biyernes ng umaga.
Anto ba? Sa, natin, saan ba yun? Ah, okay. Sa, ano pala yung, so, yung, ah, sa usaping panlabas, habang iginiit natin ang pagsusunod ng Pilipinas sa One China Policy, dumistansya muna pa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lumalalang tensyon na pangitan ng China at Taiwan. At, ano ba to? Sorry. Meron tayong, at least mayroong ano, mayroong tayong background na music, okay? So, yun sa Pangulo, ayaw nating masangkot sa gulo dahil ang pangunahing inaalala natin ay ngayon sa Taiwan, ay ang pangkaligtasan ng halos 200,000 Pinoy na nagtatrabaho at naninirahan ngayon sa Taiwan. At para naman sa ating pambansang pampagana bago mag-alas 8. So, panalo na naman ang ating dobleng Olympic gold medalist na si Carlos Edriel Yulo. Tinulungan niya lang naman ang kanyang kapuna na ULJLP gymnastic na masungkit ang titulo sa French Men's Artistic Gymnastics Championship sa Amiens, France. Caloy, grabe ka. Iba talaga ang galing ng Pinoy.

Again, nakikinig po kayo dito sa 92.3 FM, Triple Z Radio Pilipino, ang ating programang Pinoy Gising na. So, gising-gising na ba kayo? Kasi ang ganda mga music kung pinano, ano ba yan? How do you say in Tagalog yan? The songs that are played. Ano naman? Sana nawala yung Tagalog ko. Okay, ano, kumusta ka na dyan? Ready to go to work na ba? At, ano naman, marong nag-anus message sa akin. So, teka muna. Thank you so much. Greeting naman daw sa kanyang asawa na si Rochelle. Rochelle. At Rochelle, nag-greet sa'yo yung asawa mo na si Mart. Okay. At meron namang anniversary nito. Uy, kumusta na kayo dyan? Thank you for ano. Ah, si Rosemary yung congratulations to Rosemary and Dennis, happy anniversary. Diyan sa ano, sa Singapore. Ano bang time diyan sa Singapore? Thank you ha. Yun pala ang ginano mo sa akin na you're going to message me. Yan pala. Okay, congratulations ha, happy anniversary. At kailan ako pupunta dyan? Wala pang balak pupunta sa Singapore. Okay. But it's on the list. Thank you so much. Okay. Mga higala, ito po, dadating po dito sa next month na maaga next month. And I thought, I'll play this for you guys kasi sa June 11, dadating po dito si Joey Albert. And the song I'm playing for you, it says, It's Over Now.